E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te ūpoko.nz.

Mate roa ngā tua tēnei wiki. Warongo katoa hau. I ngā kapa e mea nā ki ngā pakeke. Me haere te pōti. E taku iwi Māori. E tōtara wāhirua mai nei tēnei wā. E harai te mea o tauiwi te hoariri nui o tēnei tau. E ngari rā ia ko tamaroto kē.